0: chakwe chi mong hula, chali yu bai la.
1: Chali si ra me, yina nga lo ri su. Wari, ra nyumdri thus me, nyumdri thus.
0: Kisi kirang chali me na, dozi ne ten yung duwe la. Kan yisi na di kirang lo le ri, si zi na na ga me jo.
1: Rangi le nye dinde chen to khan ma ri.
0: Lo le di na ke chi yik ji ke yu mar ba la.
1: Yik ji di zu, gong zi lo le na xia si ma ri. Rangi ke si dinde chaya kar yi na, nga yam zi ki gi.
0: Nga chen na kirang duk siya ten na, da da di ma ri. Kan yisi na nga na nye xia chon zho rum, pen zui gyung me ba.
1: Dinde xie ne dak da di mo su. Rangi di yong ya kar yi me, nga kwa di do tsu chu.
0: Lai sang bu guan ma tuan gu ne, dam nian bu ge kam zhi bu zhang ri. Qia hui qi mo xiu su pa re.
1: Bei wen xu zhang.
0: Qian de lam xiu ri, du si na, nian mo zhi ga jie qi ran pi pi xiu wu, ke zhe du le.

0: Bala, kirang ge kan ta na ne ngam su ka re la.
1: Da da di tie la, ye sam sa su da mi do. Ri de tian tian, da ne zu de cha sa bi. A cha wu la ge qian ji sha, kan le de cha zang. Kong lu shu ya wang zhi yor da. Ra luo yo ne, ju ru de ni men zang. Ye de sa xian da xie chuo, wo.
0: Bala, ga ba chuo yang ba, qian ji zi mi de wang chuo ri. Qian ji ne ge be ngui zhen da ri. Nga bejil de du kan ta ge de de chi ri.
1: Tian tian, nga zu mi de sa rang de, rang de sa mi xia jie san bu dang gu da. Qi si rang kan ta ge bi bi ne, san bu ji bu yong bu du ge. Kan ta rang ju ru de ni de ma ri. Da xia wu la la, niao zhu ma su.
0: Sui nga gyu rung ting ma ri su do. Nga tari lo yong jie lo jik de nyin yin.
1: Ka ri. Lo jik de nyin yin. Ra ge tong ta de nga nga su ma xie pxie. Rang.
0: Jiang la.
1: Jiang
0: la. Nga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga m

chana nang ki chadong jik den nang tu ki jing yin ni do du me be chu ni chi shi ce so ti jik zhuo wei jie su cu ju ti nam kang zhong tu chuo la du yin zhuo chong ma ni ma xin nyam chung wei ge ngui xi yin na ya xi zhe cu ju peng rim chui tu ye che ken kyong xue ge che xi shi

0: tanto amla la long lang de yue
1: pa la nga chi li nim ka che de ga zhu yi
0: oh ti de chine yo ba zhang da zhang amla sem lim gu yi zha le sam me ho che dong la wo zhi zhang ha ba fu zi yu
1: nga chuo mi xin za zhu nian yi
0: nian ra chuo gu shi de yong gu am su la sa qiu
1: Bala, nga amsun la za zhu nu ya me.
0: Chun shen ne zu la hap di li, rang ta zhu ha yu zhu ba. Khen zhe qie wu yu me, su su sam la yao jie dong. Ngo. Wo ye.

0: kasa meng gan da tri bi de kan che nge mil nga je le ga zo ya gu gu ra chu ri mo xin ne gu la ri de ti le tu ge ma da ran de da mo zhe yu li le mo xi bi che ran ka chi wa seng du ka chi wa seng du a ha wa ne mi chi de wa seng du ge
1: a mo la xi ran ge ce be le de ge nie chi le da da da de mi du chi ne tu zu zo la xi
0: da wan de de ne tu zu zo la zu wo ma zhe be le ti zu che ne ran ge chi le da da da de wo zhe be a
1: Amla, Kirang ge songa chun ju de tong chung ma na la, de le songa ge yo shi wa, shi ba amsun la?
2: Zhi zhi zhi, a hui, rang ge xing ma shi. Ha yin le jie sa huo nis na la, ye songa chun ju di, songa gyu bu shi la cha sung wa, shi ba?
0: A chi, a jia ming fang, ken zhe qie ne songa chun ju shi ba? A jia rang ge ha yin bet gyan la de ki.
2: Din zhe ke ba, ha yin amla ka li nian xu zhi, shi ba?
1: Amla, nga ti chu manan yong du gui nga su so le che shi yu da
0: che shi ka yu
1: chi ge la zha zhu nian yi
0: ran la zhen bei yun cai yo ma ji chi ge zhuo nian shi kun zhe su ga
1: nga ti
0: chi ge zhuo wen neng leng shi xiang zai ko ji xin yu bei
1: nian wen shi yi zai shan da ma shi bei
0: ti zhe yu ma ji nie ka nian jie nge le cai yu ya di ke jie chang zha han la zui shu nie huang xu cai ping jin cong le di rang xi le da tun ge shi ba ya
1: 永康面再看阿姆拉蒂
0: 聂兰秀生你引起咒语腾都陈梦来的找我妈钱更是阿家明芳阿祝你的
3: 哦哦

0: kesi tanda zombi ina, kyang zhe yunyang xie zhe. Dile pas gu na?
1: Takri, pas gu. Wei, hai yin, di tai la rangi nili kiawa yorwa. Tanda sim limo tuwa kha chebri a.
0: Amzun laak chengwen suan za, gup dim na nga kibi yong mindu. Chene yong a, kini ik samzui jibu suan za. Chene, pas gu yi.

chance ge byadi ngone le lhab yo ma ta ri ge gum ne ju nga ju ta khyun de ma ta chi ge mo chi gong chance ge byadi su su su su sem ne ta corpus ve ma be chi ge le cha ni lob chong nyu shu che gang cho he nyu shu che ji ji ma ge che me xie zu ti ya me ba

0: Rubin Doji, ting nye la, ngani kye chev nang xin. Chwambati chuyu, chu tuyen su na? Ani nga ula muci la jota kwa ga yungu yi, gab di nga mogwa sma la a.
1: Lo dun ba, ya ngani pamni chung su a.
2: Lo dun zhawai, ra kang da ula muci la yungu bai shu kwa ngansu ka siu yin.
3: Hey,

0: Di chua ni nga ge nga zhe chu.
1: Rang ming har sik yu.
0: Zha bu sik yu.
1: Zha bu ye. Jeng nyu di. Nye, wai hai mek zhu geb le. Huang wei gi mek bu ne. Po yong bi yi. Ni nga za dan le ma zhu huang le. Di nye po le. Lak dal zhe pi. Nye zhe wa le. Hu le gui jia dan jie. So su. Puk sam. Mung gyu chun sam chu.

0: Nishe ringa, nga bhet shamkyu chaya ki thari chaya devi. Tsangta chaya mochu.
1: Nga zui na juri rishe, kyun di yume wa.
0: Rangay nga tsangta kyun di chaya mdoos, chamyo chigi be.
1: Mari, didesume. Nga zui khaang puchunga ya kaala, mima kuchye. Bedi, ziri buri li shiasi yu.
0: Rangi nga ka nyambu xie mo go. Nye xingi yu. Kese amdru lage zangzhi qi roma qebji. Nga chugo li dienbi yin na. Ani kangbu di shita kante rish cha di yin na.
1: Samu di burbe.
0: A, nanda mdu.
1: Nye pa la kong?
0: Dene rishya. Lupu topya chiri. Loshe kong chukho negi negi siki. Tongma nye nawas dame. Jel nasdanche ar ting mendo siki. Ani nye menga le takje chiga chibi yin, xine log zhene yinba xinchu. Kyab tsa xia. Menga na le pazi le su. Menga na ne tuyongu yu si, dendu kyun chig min du. Nye lao mo le, na le lo ne chigri. Yine nagi sma la a. Kisi na na. Nye rogo ni chetung maari. Kese nabi ina oglen dres labi. Tamadi, oglen indo kabrish dres de. Ine nyambu kyo na mindu. Che zang. Tanda nga, oglen di si hongli kendo mindu. Di rang bala ge rang nyueb song zang. Rang ge takju chi shi. Ya.
1: Nga tari ro yong hai di. Zuo li hai xidu yin. Xiol ki nar tatsi xie. Lea sa su na, nga pa loo kri. Tante tu za tang to. Lea ma ngay kakri. Nga zui ru ga la, mi nyung yung xie, li kai jibu yori.
0: Chawa sa zi yaga yori. Lo chun ju si nye di yago ri. Che zang chawa sa chi yori.
1: Less.

0: shuqi. A tine di guwarwa, shikzi di guwarwa. Sa ina shikzi di ngu ne shibi ina zishin ki shikzi da, nga zu simje ki shikzi singa zishin ki shikzi di ya guwarwa. Zishin ki shikzi ina ani baga suru, daga da, tinzu galan tunzu shikzi tunzu ya guwarwa. Ta simje ki shikzi singa ani nga zu shena na cilu yorwa, o dusurwa. Kisi gaja guwarwa ina sumja ni di zishin ki shikzi che, sumja chik di ani simje ki shikzi singa ya guwarwa. Ta ina shikzi di la cesi shibuji che guwarwa. Zuwar di chena an tarib jinga di ra rishya. Tine ya tisara ngar je rik suru di tansu huwa huwa usu jorwa. O di khara singa ani duri. Duri di khadzu naga zumba ina ya gado. Ta ranga nga zu ina ranga nisara nga zamba mashi sikime. Lo chunju ina nga dre mashi sikime. Ranga ina nga momo mashi sikime sikta. Duri di inchi miji naga khadzu zumba ina ya gado. Duri zubu da shibu di beje saye che. Karse da marse di beje saye che. Beti karse sena yungu mindu. Beti kala marse sena yungu marwa tiwe. A di na longob zaya di khadzu naga zumba ina ya gado. Tine shingdo di che. Yaksho chuna nila ngob zaya di gyama chik che. Shingdo di murzo tuho chik che. Shadeng saksha sena chigi, nyasha sena chigi, chasha sena chigi. Sa ina simjanja chunga tunzu lala cilu nyunga yore. Nyasura da shaa tunzu kanga cilidan cilu yo marwa. Simjan chaya tunzu lala cilu maa yore. Di dina ane cilu nyunga di chik shaa di tisu chaga na chungre.
1: Chugu korbe tuyine go zuti. Jume, jirta mizo ki sechi tonyum ki mungsi ting. Wama tang, nyasha. 샤샤 공아 샤나소 원장기 카누야급다 댄자사와다 로듀나 로메규주다 초진아바소 커섭체구 디진 멘베글럽신 주메딱제카 튜도라 체구라 주메류캄다 참베 류중카갸 멘베카신 주메 서규 돈님 춘진 야부 통나 마부디저 용교 편바 신도체
2: Smolinge, ngazu li zengi migyu zoti na lingye co ditang ki gyunshi kangman gyura che ne ki namba nindari si ludisimgi yungwa che gyu tihin. Smolinge, ngazu li zeng shuzam taga she yin, jime li zeng nang yangge che yung. Lingye, shudin jago.
3: Tiringi li zeng di la ya, kanyi jodun mi dewa la, la yi chi su la degba, shebi li zhong di labgyu yin da.

yun zhong cè zhou nang ki cè tu zhè ni, zhu zhu dèb gè xin. Tè lè, dung mì ngui zhu gya dàng sum zhu sò nì ki cà xè tò wè kù lì nang, kì ngui xèn cò tù chè bà rà cang bù mè bà cuan tò. Wèn gya, rèng chung ki gu gyu rì chè wè ngua cà rà tà, cè sò gè dùb xù ni, ngàn zhu lù yu lè dè bà xì xì. Kàn tò mà rà bù tè ni, yun zhong cè zhou yi, cè wù tò zhò tè xì. Tini, penzun jili jikdien che xinbi gengwe nyebi u tumo to dupshishi. Chebi u che yinbi, chozani, se kule toki che nanyam jenki chabun gyangme churiyen gengwe si yinxin. Te pongze chungla, cashe sui shu xindu chenbu yu. Cashe towe yun chong cazou yi zhenyata zhawo nam zala du dangdi. Te gidup ge yuro sungyab che xin yu. Timi rinze la, Limi chik zamgi semje marbu te mingla cabu xie sersing. Tini ca rang rong ki kuryu nangdu ya zuen tu. Se chokzom chige mebe cabu cu sui de ngang ca zi nangdu jikara rujin gebe kangdui che ne. Ca zi tan nyamdu chukun shibu kyeb zhu tu xi ne camjo chige yu. Tu cung ce zu ra ge ngue le do ngue bu xik chua xin yue jing. Yong su ta te be chuan da ni tuan ji yue. Mar to ni, ci wu ngui ki kanto zo ta, ci zo yi cham dang ki kanto zo te ya shi. Lung shu chak bu, ci zo zhem yu ki zing bu chu nam yong su gam chi ne, gam xie chi xing, ci bu to we si xiri gyur tu, pu xi chi jiri pe wa ta duan ne, Zhang Wu ge zi xin xie jia jiang duo ne ma duo tu jiu ge yue. Tieni ca zi ri ri yin xing. Tieni sai ku le tuo ge ka zai tuo bie ci ju ku yu du jie zai tu bie zi xin qi bu ti shi. Tie da ca xie tuo bie si ju nang tu zao wa cu ge yue. Ma duo ge zhu zhen tuo tu pu gu mang bu ka qie ge yue jing. Bang wei wei xie dian ba xie yue. Tsa zi zi kansa ra kheba te, tsa zi u nye gori ki sa yu ro sang chu yi gyundo tuan yi yu. Te za we, sa yu chu ne, tsa du mambu du lian cheba le. Tsa zi u ta goro ki sa yu nang ki tsa bu du ce ma ru chin di, tsa me zi xin xin da ge za top yu ro pen do yu. Tedara cesogi ngozara teya, yun chong cesu tu lariya gyundo tuyaba kangshik ma se tashir singne mutu pirim sabe chosu kongpo gyurshin yu. Cazari re kyab chose shu gyube na, cazari re ki tagor tu, ca duze mawe tam re kuen shik chub yue be. Dige seri gya, chi mang tu, zhu xin yue.

0: chidum dama yongzo gabo ro gyudro la. Musin kwarza ya gyan chiru chogu yu. Chidum yonggi dama mensa ti kakwa ni musin ki yiwan chogbar che di sivjuru che gyu ro luji chigi yu. Chidum dama nyuba xinxing ni siru sungyab che gyu tishi. Zhangjia jie ni chajara pabgu yinbi medo xebe tuyo su chabu mabu pabgi yu bar den. Xin kongdong ki sivdu nyam xinbu che gyu bata. Chidum dama dizu ni chertu xe ta jawara. Medo la chabe luen pido be sungyab che tu. Nawe zixin ki luri ni soja ta mi ri le xinba zawa ni meba ta. Tengi chara lodara gigab ta sagwe minyo wa xe ki. Zhangjia jie ri wo bada gong ni kongdong xin ri nang re che jing. Nagi shubsu lube zhongguyo puren garbo xie juebe xingri ti xiri kaya kherdi zemli sajo kangsara gyue xingri. Lore dawa xibata ngaba jenzam su. Zhangjia jie bada gong riworo na lungi kenshi gyugju tangshi zang. Saju sangwe yun diru zadong zhula nyewe sokja mabu xik sotyo chigi yue jing. Naglani tie che shi shi. Naglani lawe che ki sukdup chungshu ki che shi ima ta. Tie tabzu nyushu ta jenzu dupshu kya chung shenbu yu. Chiru yubab ta camzu yongche ra chone ki tuyan tu camdun chebe nagling ki chunyi wang ki. Naglana rangrana wang uwe sotup ta chujyo ki tabze den yu. Rik jikbe nyinga ta che tu. Nāla pūrī kī yāgē chēwā tīnī nī lājā kēchēn shīshī. Rīdā tī chēwē rīngzē lā līmī chūsam sīn. Wēnyā tēyā kēbē tūzī rīng pācharū wāngjā zūrē chēbē tūyēsū rīk chīkbār mātō pēchū chī mītū chīng. Tē jēnsē lā kādē chō mītū. Nā zē nāng kī jēnsē tūmchā jēn chō tā tūng tū yōng tū lōgō chōng shīng tō sūn chēwē nāglē rīng chī tēnī kōbē lēk jī chēshū tērā kūr yu. Nāglē mīkṣē tā nāshē nī xīndū kēmbā yuedab. Nye gōr kī chēgui chāma tsamyā rāmsēn xēdō yōngtū. Kui pāngyū tā chūngdīn kī nūzē yā xīndū kiongbā yuebē. Bācā tā wē gāmbā nī tā sāshīn chēgbē mīkū xībū lē. Yāngshū tūbī chēgyū chēdū. Nāglē nī kērgāna gāo wē sōchā xīgīmbā tā. Kwanzoro, nye tenge shi mebe, kyozu chigime. Tana, nage kyozu nye ina ya. Seta, lechu chungcho di genne, yu rinpo suwa me na ya, kobe kerdeo ki tsowara rishin ye. Wenyang kobe, gyungyur ngang chue cho yu nyu ze, kwanzo chu me. Terdien, kobe tuzui mang che wa, chakdui zhamu tu kebne dhubam, yana dung dung cengzin chue tu yimne dhubu yiyu. Kobe lupu zubjin, nage shikshi ki ganla, ser zubzubjik zhe yu la. Gading tu, tili setacha yuebe. Tida ni kwa ta nye gorgi kuryo ni shi jik zhe su yon tu. Nagla ni, masi nagzhu ki kechu kenshi yin rung, tuyo ngoma ra, Kwanzu ta chiru pari ki dredi ti pari chenyo me. Zhangjia jie ki bada gong ri gui tu. Nagle jie xu tu le zi chima ka yu yu. Pari da cui tu na zi ni xin tu gya chi wa xi yu rong. Tuyen tu kasa kang tu nagle chime kyeb yu. La pu chubi tsam ki diwa yu se cha xe ti ni le zi chi lu chi se menu yin xing. Nagla ra Pomu pianchun rizu poro we kechu den yubata. Lezi chime, puri ta muri jikbe pala sumbu miso we kechu yu. Tidang chibji, lezi chilue chiju teya, puri ki muri loga choje tu tepsi dungu chishi. Wanya, lezi chime, nagla la chagu mabu sogu yu. Kanyis na, geja chewe we chu chishin mabu shigi nang, lezi choda du yu we. Lezi teni, kongdang to we, Jorde gyubzi chabara den. Zemlin kyo yongki zache gyubzi diri chudu chigu yuebe. 나라 촌이 나주도 입석 급서 매발 교로 대다라 기급 정중 송겸 난제기 나래 송겸 집어티 동라 존년기 난도 주여진 중국 카탕부 기급 정배 정중 송겸 크시 이백원 장자지의 기주 바닥공 정중 송겸 크기 뒤미로 송주의 링도 각동기 송겸 제답다 지신이 속전남 정중 캄난도 칠려 제배 제답 배원래 디가르니 소자 망다 지키 가디 김치 수교 텐기 차라 나르니 장자 지키 주 바도 공기 나기 포로 나리야 깊신 갸베 초와라 르기 총 나제 난투 강가 큰기 권니 가디 초와르 르기로 가오베 심제 디리 남식가 주 명어로 나리야 통베 님식 샤르시규 역시시 자세로 참여를 도전 대주 기회 드림 15 지차라 동구 용수 담배 신공 뒤로 줍시해 듄탱 지메 시베 멜로그리 재난 모투니 이오 중크 뉴주 제바 젠부 슈주인
1: 링크당 맞죠?
2: 这几球呢

jing le jing ba ni lang cui tu le le bin bie chu gu lun ba ma cuo yu jing ti chu bian de lu bu lun ye ha jiang yu bu yu su bu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou ke si ki ge guo ti zi tong chu ne ngang ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang tie fu ku lin tu gen ki ni jian ba ge sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lu zhe lu ti tang pa ma lu ti Peche lockdown thang ki gen juwa song la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokpa si yueba si na ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na lari yang tu gu yueba yi chi che cho.

0: ngatami denshio yongpi.
1: Kiranga namsa chedang tarso tuyabdu la gonglo chuncho ayin singbi. Gonglo tingzhel pi ne chabdun naga pi yuwe.
0: Zi, kiranga songda la. Chabdun ganzhe chi ne tarma gora ba. Nye nye la ngara ngatri shichacho, sida. Di nye jen shi yi.
1: Ale.
0: Sida. Dike zangwa nye chab yongbi dem shata yi.
1: Zi.
0: Di nye chabdu jibbe bar yi, sida. Na jay chabzi, tingdu chabzi. Mokdab chabzi, ripin jima. Sida.
1: Zi, jiga.
0: Zangwa nye chab yongda.
1: Mangsa chabwa.
0: Zi, dike naga zi. Hao lai wu chab jibji wu zhugo parkya chao yindu. Nye chi xin da, nyamla dè jay, tebu kya ni. Zhengu mi, very good sgi.
1: Unai?
0: Nyeb shuyu sam di mayin da.
1: Da xin kira gyuzebi yanzhe rdu.
0: Gyuzebi yanzhe shita rwa rwa. Diyamu mangu rish chang yu yi.
1: Yawa, nimi chila gwaam gyechu.
0: Gyechu la?
1: O.
0: Zikki la, nga da da cokchun shinda na yon zho yin. Kongzui cha yin kena zita duriya kyo na bindu. Ine nimi chila gwaam gyechu yaw sgi.
1: Mizu chabia nariw chab zanji. Chu zai chu ni chab dun chi. Nimi cabu yu zang, cao si yang ngui kisab chigo chu. Che zang rima tao yaw zi. Yong dwi.
0: Yong al, nye gyo zhe ge che do, kye ma le rang le to su.
1: Yong al.
0: Zi, ike la, nga yin da, hirang shi
1: shi. Yong al, bar kya xia di zi yu dawa shi di.
0: Les, les.
1: Tung du, zai du tak chu shi gerda. Nye nye la to go shi.
0: Les, les.
1: Ming kar su yu.
0: Zhang wei liang su yu.
1: Zhang, ming ke zhe su shu re.
0: Lab ching wei da, sim sang ge liang shi.
1: Zi, nye bu kya xie do wa. We go we tagri liang sa ya di mo rong kho chang chung gur da din zhe ma bi a
0: he ti xian ba zhang di qi ran wo ne guo zai song qie le